tayo mag-iyo. Hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya. Ang kape, hekoemo, hekoemo, oya.